0: ara hindi ang ulo may hoy ra para ko puro to ndre mala chet na para ka pero ala.
1: Hola, my name is Devora and I